0: Baba t'olorun wa agboga ki ko je ka ri anu gba lati di ojo ni ni aro yi a lo sinu bi mu ngba ta ka ni orin dapidi ori kini ese keji ṣugbọn didun wa nu fi oluwa atun pelu tin sasa ori osun ati ni oru ni pe gba omo olorun agbodo ni ife si ofin olorun si majemo olorun si oro olorun olorun ni ofin yi lati genesis to revelation oni ofin to n toka si ninu ese keji yi to ba n ka tosan toru to si sasa ori ninu re wa dabi ki tabi sepa odo ti n sosi ale akoko re pe iwe re ki o satun ko to ba se ni ma se dede mo gbadura pe bo ti n ka oro yen ni gbogbo igba e ma tomole se fun o jesu oluwa wa emi ni Oyetunde Akinsoya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah adope fun olorun oba ba ti o ji wa si oro alaye toro ike ati ge to pa fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atawara le ata sahaba ati gbogbo wa ti an tele oju pa se won dojo gbendel kiyama eti o ma je ran ti leti wa ni aro yi ona ni wa nabi sallallahu alaihi wasallam ti o ji wa bi pe ahabbu nas ila allah anfa'uhum lin nas eti olorun ba li

Radio 113.5 FM Ibeni Awati atin kan si ni gbogbo bi ti atin lanfani lati gbo wa akin wi pe eku ojumo eleyin na ni awon eto wa gbogbo fun ti ojo toni ojo keje osu kewa odun 2026 loruko Olorun Oba Eledumare na ni awaso de loni ti asin kin tanki oba ohun na nitori anfani to fun wa lati wa laarin awon alaye loni loruko gagba ekunko ni Radio Nigeria omo babirin adeniki adegoke ati loruko gagba lesho Radio 1 alagba Biola Peters awon alamoju tweto ati awon alamoju ero agbogbo ti adijo nsise laaro yi tayo adebisi loruko mi mo kin loruko adetohun oluwole bakan na okokun ejeji na ni omo mu awon eto ti a si se alakale won wa bi ati man se ni kete ti ago marun abobalu eto ti awon ijo Living Spring ti won je onigbowo re ti mo si Turning Point na ni yo ma de ti gbo yin to ba di ago mefa eto yin eto wa nje ti gbo na ni yan ma mu wa fun yin to ba di ago meje ni odara po mo lile ise wa Labuja fun iroyin ni ede gesi ti mo si lero wi pe e ma ba abo bi awon eto yin yo se ma de si ti gbo yin ni okokan ejeji lekan si ni gbogbo bi te tin gbo mu kiyin o ekojumo

Alhaji Ajibola nikan ni yo da fun laaro yi gbogbo eyin ololufe le se radio 113.5 fm yo da fe yin na o awata wa nbi ateyin te ngbo wa yo da fun gbogbo wa e ma gbagbe pe mo ni ni kete ti ago marun abobalu ona ni eto si awon ijo Living Spring ti won se onigbowo ti akole re nje turning point yo ma de ti gboyin

0: agbọpepe iwe ọkọ pele aje abi ti o deran ja ri o ọkọ bọ pa bi mo ba
1: oga olohun owo e wo da mama yin lana ti mo koja mo da nkan le ni igbeta kin to mo lo igbe ni papa mo kun le loda ni abi ojoju mo bi e ma se kin ohun e mo ba wa na rogba ta ba mo rero apa wo yin sejo loko bayi oga
0: eh oguru yo pe to pe agba agba agbon yin si le fe mo je lebe ta wa bi park si da kun jojo mo pa won si na mi lohun da kun jo
1: nda ni egba
2: kai ọjọ fun iwa abaje ni atẹni tin fun ni atẹni tin gba o bayi dele mejeji e ti lu fun ijoba

0: Subana ni on tesi waju lati le share Radio
1: 1 1.35 FM.
0: Te ba woju ago yin beru. That's about as what you like to share. Radio
1: 1 103.5 FM.
0: You are going by a quick gear again. You are going to make a congestion. You may do good. Never fed the Latin Mora Lewis. A ship, papa, and Tamora, Asiko, Otsinlo. Lying about like beer will get a bishop. Won't tag beer wherever I find you with. Go to Jamaica, tap, Nijajo, Shelanika, when you're talking for me. Tomorrow, I said ye, Elba, find you with. Oh, we will have your party. I'm okay. You get a pataki. Benny, Unje, Uche Pataki, Wita, Bawa, Pari, Koda, or a bit of
1: it, any bit.
0: Can Kenny buy Nico Gurara? Oki, on the wheel, Moni Aki, Bissinu, Kenny Pari Aki, Bissinu, Ogwen, it's a mobile, Equiwa, Lujo Puati, Atila Kale, Ingbatiasco. You but too jetty bomb
1: making
0: two where you Lagos temple no any outsiders ni mo awon royi kule kule la aro yi bi ati se ri pe ti lu ti fun ipolongo ibo o ti gboro o ti fe kini o ti gbagboro kan dan ni ka so ki o se je wi pe gbogbo awon ti won dije dupo ka kiri isori ni orilede yi na ni won ti soro soke wi pe ki awon ki won dibo fa won temi ni ora temi ni omu ma si ma so ma se po di pon kan e gari odi gbogbo ni kaluku na ni o tin so gbogbo n to ni lokan lati se fun afa omo orilede Nigeria o se je wi pe ni pataki julo awon egbe alatako won tin na ku si awon igbese kokan o ti eni to wa lori alefa ti se asiwaju Bola Ahmed Tinubu pa pe julo lori awon eto igbaye gbadun ati eto oro aje ti o si ti fa ti opolopo awon oni ile ise kereje kereje awon osise gbogbo awon ti won je wa lenu loro ka kiri sori sori isejoba na ni won ti so wi pe a ko boju mu o iyapo ni igboro e le wi pe e nse atunto sumo ko ye pe inu inira na ni opolopo dede Nigeria o na ni won wa bo ti wa je wi pe egbe oselu All Progressives Congress ti won so wi pe se ani se didun lo so yo didun lo so yo so gbogbo awon mo orilede Nigeria ti won loju wero Lagos temple laaro ina ni won so wi pe bosun o so didun kon ke yi wa ti wa kokko wo si gbona ngba to so pada dun o wa ti ke ti gba gbogbo yin lenu wa eyin ki kan ti fe pa awon aralu ni wi pe te ba tin do die te ba tin fun eto yin ni die ko ba le je wi pe koni je wi pe ni gbogbo igba sa na ni orilede Nigeria won ma no kabuku awon ti won soro soke laaro yi won po oju wero yin Lagos temple oni ro ba fe e la anfani lati lo mu nbe
2: nje ti gbo inu we ni o telegraph jade laaro toni ile ise ologun ori ori omi ori lati awon ti won je olopa to ori omi ni won ti fawo po ti won ti sise iwale daju pe awon ti won padanu emi won si isele ijamba oko pu to ja ni igbokoda ni ijoba ibile ilaje ni ipinle Ondo opo sise bayi ibi ti won ti so wi pe opo eyan tole en meji lele ni ogbon na ni awon eyan ti oko baro ohun ti oko to je pe won ni ogbon nanu won ati me lo je ero to wa ninu

0: o ti won meje o to ye pe osise ti won wa oko na ti won si sise ni bi ti oko hun won ni lati gbajo mo taba gbajo Monday la ro kutukutu la go mes oni sele o sele oni kete dole ti gbo yi na ni awon to ye pe won mu awon ara ilu pe phone won ni won bi ja lori sise go sole ro aye lu jara ibi ti won ti sori sise kan ohun ti rawo ko ese yan kan lo wa nbi ah ki won oni pe ah o ri be nipa tawon ibere se iwadi tawon lo sibe awon ri dani bi ti en to ye o oluko ati en to je oga fun ile ise olopa ni ipinle ohun I Felix Ohu Agutin so wipe lehun atun atawon iko won tawon lo lati sise iwadi gbugbo won ton won ti ri yan kan pe to de te mi e de ri gbugbo won ti won wa ninu oko balu ohun eleyi lo tumo si pe gbugbo won ton gbe re re won ni ka mi yan fun won church o won ni sugbon ni bayi awon tutu nko te ti waju ise iwadi lati le te wo ibo lo ku awon eni yi wa ibo ni won wa kon le mo ibi ti won ma ko won ton ma fun won ni eto eto ti e kon fun won pa kon ni pa pa ko to sele pe ibi ti oko balu ohun koribo o je ibi to je bi poto poto se ko wa ko se ko easy fun awon lati tete wo be lati so pon fe do la ebe nkan to be se won ni sugbon ni bayi o awon ti sise iwadi lo lowo lo bayi ti awon si wa nibe digbi ri pe won o te gbe yan kokon laye kan ko lo sibe abi ko lo se anything nibe lebo won ni lo we royin ninu telegram no ti sele aye royin laaro tun ni
1: nje ti gbo ninu royin mi to jo e to sese mu ilo ti we royin the punch o na ni awon lame to tin soro laaro yo lori iwadi ti won se lori in ti won pe ni bojumu o ati n to ba ni lokan je ona ti awon oko ofurufu ti ologun ile wa bi won se n padanu won ni koda gege bi apere mewa ru e toto lo ti sele o laarin odun 2021 si 2026 ta lowo lowo yi to si je wi pe awon eyan mejide la adorin na ni won ti padanu emi won to se wi pe ise ologun ni won se to se wi pe oko balun na ni won fi nfo won ni wi pe awon sele yi o ti laarin awon oko ojo ofurufu ti won fi o ti sele laarin awon computer o ti sele laarin awon ti won fi nko bi won se nfo ti won pe ni training aircraft awon e ti won fi ngba won eyan ti ngbe won lo ati awon to sele gangan nigba ti won dojo awon agbesumo mi awon ni wi pe eleyi to sele ni ojo aje ijeta yi o se ni laanu pupo pupo nitori wi pe oko yi se lo nbo lati ilu be si Eko nigbati awon ti won ba soro loju ofurufu so wi ko ri oko balu yi ba soro ni bi ago mesan koja iseju metala ko pe sigba na na ni ile ise ole yi na ni won so wi pe o se ni lato wi pe gbogbo awon to wa ninu oko gbogbo won na ni won ti padanu emi won awon lame to yi ti so wi pe nibi ta bade yi o ti kuro ni nkan ta so wi pe ile ise ologun le wa ni yo ma sise iwadi to lorin lori ati mo ide awon sele labi to fi sele eni to soro loju we royin ti laaro yi alagba olumide ohun ayo lemo lemo ti isele yi isele o ti fi han wipe ile ise ori lati fowo so wopo pa awon pelu awon ile ise mi ti won mo bo se lori oro lilo bibo oko ofurufu lati se iwadi ati lati mo ide aba to bege to je wipe ru isele yi ko tun ise mo won ni wi gege bi apere ile ise ijoba ni ajo NCAA ti amo Civil Aviation Authority awon na ni won si ni NSIB won ni ko to buru ti ajo ile ise ologun ba fowo pelu ti won ba fowo so wopo pa awon ajo yi lati se iwadi awon agbalagba won mi ti omo kekere ba subu iwaju na ni o ma wo sugbon ti agbalagba ba subu yo wo eyin n to gbe subu ko ma ba tun subu o si we royin ni royin wa laaro yi
0: enje e ti gbo ninu we royin ni o telegraph sade laaro royin ki tun mu royin le to ni se pelu ikata yi nibi ti awon ilegbimo asojusofin orilede ati ilegbimo asofin apapo ni won ti pawopo so wi pe eto kan to ye ka won ni olojo meji to ni eto abo orilede tawon ti no ma se waye lojo aje atojo isegun lose to nbo lohun won ni bayi awon gbegile lai na tori pe isere to nipa ti awon ti won padanu emi won ni igbokoda yi ni ipinle ondo olohun to kan je ni nide yi awon ile asofin abo orilede tawon ti no ma se waye lojo aje atojo isegun to nbo lose to nbo lohun won ni bayi awon gbegile lai na tori pe isere to sele nipa ti awon ti won padanu emi won ni igbokoda yi ni ipinle ondo olohun to bani lokan je ni nide yi awon ile asofin meji won pawopo pe eto ohun awon si gbegidi lo bayi to ma fi digba mi awon yo so fun wa igba ti eto ohun ma sele awon en to je alaga fun ajo to igbimo to ri se eto abo orilede papa nipa eto aporo ohun to fe se senator Opeyemi Bamidele ohun na lo kede eto oro na to bi so wi pe owo oro to sele yi o wonu brain awon awon pe mental kini awon o ba ni lokan je ko pe ko tele je ka won focus gan lori nkan to fe lori je yi won sun si waju

0: fi digba mi awon yo ma kede igba ton ba tun ma se eto na nda ba de gbagbe arebola me tinubu to rirede na ni won ti yojo meta soto lati fi je pe ka fi kedun pelu awon ti isele na sele so ni ni de igbupo en te fe wa sa pelu ohun e mo binu o ipo ta wa yi a le san kankan ni ba ni e te leyin a ma so fun yin nigba to ba inu be royin new telegram won ti so la aro to ni
1: je ti gbo loju we royin le Lagos tempo loju we karu we royin ohun o na ni ijoba ipinle eko won ti kede wi pe awon igbese tuntun nenene ta fe gbere gbogbo yin lord te so ara yin digba keje olodumare to se wi pe se le fe gbe mi lenu awon ti won wa ya le gbe lowo yin won ni ko buru leyin pe yin nu olohun nu awa gan gege bi ijoba a ni duro a gbegbese tori ngba mi mo nbo olohun o le mo tete ya eh ko buru ko to di pe wa pa awon eyan tan eni tin gbo owo osu toro te ni o mo owo osu ko eh owo le ko bo wa won ni gbogbo yin patapata la gbe igbese o eh to be ge je pe eh ni gbe mi ayan eh ma wa lowo a ni ma wo yin eh nibi ti won tin soro nibi ipade apero kan lori owo ole to se fewe mo won ni pe housing affordability won ni wi pe awon ijoba awon osise awon asoju ijoba ipinle eko eh won kede awon un ti awon ni gege bi ero lokan to je mo bi ofin ti o je wi pe te ba lo fowo ko wole lona ito ah e bo lohun be tun ba joba nbe eh oju wero yi the Lagos temple ni kule kuro eroyin wa laaro ki won tete se awon
0: abajo bi o te gbegbe se
1: awon ni ko pataki ki won bere si ni kede re
0: ko tete bere si ni sise ni kia kia tori wahala yi wa inira yi po o owo te ile te tun ko tu wa fowo kun
1: eh
0: lo lo po ilopo
1: oni ko ma wa da bi gba pa role role apan kan adapo si won ni wi pe ijoba na yo se wi pe awon se idabobo eto awon onile na ko ma ba da bi gba wi pe eyin awon ayalegbe nikan la won wa
0: eh ijoba se ko lo tu so du so si ni ijoba
1: Benny.
0: In the way, you know, Vanga to get a lot of money, a job economic and financial crimes commission, EFCC, to the pay, or see right job, papa, in a dog, you got love with that way, in a dog, you got chef, borrower. Sherry, I just want done in the kingdom in London. And I told you, Shepherd, and the Janako of water, a potato already in the Jay, and yet there's any, at least in Madrid, only a woe, a woe, bow, to the power, don't yaw, worry, at a war, that if you tell, but any, you say, I want to be set on bay, I want to check on to wash it, wash it, new day, you want to do one new, and my Thomas Yank, whoever, and about to say, I know, and now every day is easy, and later, without my bed, I'm ready, my day, so, all the world. Kan ta ba gbagbe ojo 17 osu kefa odun ina ni won ile ijo kan to wa ni Southwark Crown Court ni London lo so wi pe awon da obirin na sile pe ko je bi esun pe o bribe
1: osowo ilu mo
0: ju mo osowo ilu ba ko kun o ni won ka sile pe ko lese kankan ah justice Iyangi Ekwo ni ojo kini osu keje odun ni won ti so wi pe lo ti ni eno to do grant won ni be na pe akun emi na won ma lo pe ko se ri kankan ni gbogbo esu to gbe wa fun pe won ti se won ni pa yes ni pe awon ogba to ni pe ba won se wa yi awon mri to daju wi pe eni ni se pelu nkan bayi bayi bayi ni gba bayi bayi bayi nitori de ile ejo ki ka to wa ni Abuja ejo ejo ti won dai ejo kan gbe wa ti kan wa da ejo e kan ti wa tun ru ni bi bayi tori pa awon eri pupo o inu bero ifanga ni ejo yesu tin so la ro to nitori kon ni elese kan bayi pupo do lo la lai jiya
1: tori awon mi ti nbo le
0: ton bo le kan ma lo ko won le je lo there's no je lo you je you work in money
1: beni beni o ju we ro yin the point ni mo fe pada si bayi le bi fe bere si ni mo awon royin to je mo ti Oselu eni to je oludije dupo labe ase egbe Nigeria Democratic Congress alagba Peter Obi na ni won ti se leri wi pe awon da iranwo owo epo ta mo si petrol subsidy pada ti awon mo orilede Nigeria ba yan awon sipo ni odun 20 eni to je oludije dupo labe ase egbe Nigeria Democratic Congress alagba Peter Obi na ni won ti se leri wi pe awon da iranwo owo epo ta mo si petrol subsidy pada ti awon mo orilede Nigeria ba yan awon sipo ni odun 2026 won ni wi pe eleyi yato si ti won ro ti awon kan tele ti won gbe po yenu wi pe awon ke iyoku ori owo epo pe won ke leyin lana ode yi onuba obi ni won se leri yi nigba ti won ba won akoro yi soro ti so wi pe akude kan to wa pelu iran robo ti won yo kuro o na ni aje banu to yi ka a won ni wi pe bo tile je wi pe ooto ni wi pe ko odan le wa ninu yiyo iranwo owo epo sugbon je banu to yi kai o ti ba gbogbo ti won gbe tori e o ti ba

0: ma fi wa wo si bi awon eyan kan won ni tori opo gba te ba ma fi de class pada awon ti won mark pe won wa ni ba won nu class to tun mo si bi pe eko ton ma ko mo lojo yen o se gogo awon akeko to wa ninu class lo ma gba eko na eleyi to tun mo si pe eko ti won ko wo yi ko de bi to ye ko de to o ya won to ye kon gba kon ni won gba ni de awon kan ni ma wo register pe e ma ke present mo awon yo ma ka de class o joko gogo wa awon ka lati daju pe nkan to ye ko sele ninu class e awon eko se o wa ye ninu yara eko o wa awon to ye ko gba eko ohun pa won wa nbe lati gba eko ohun on tori pe ko boju won rara ki oluko o ma ko wole eto eko won ye pe won ton fe keko won o ni wa nu pe eko ma mu won oluko gba ba le tin mark won ta ma mark ton wa ni sin class mo oni re awon fe ke opin de si ni de yi ko si pe ma register awon fi ma wo iya mo ti won keko abawon mo ti won gbe ko awon yo ma ri lapo won ka baba lo kan 1 2 3 4 5 to wa in class won le mo pe iya awon mo bayi ohun na ni won eko won ni ti abagbagbe ninu atesi waju oro won won ni pe en to je ada college of education ti ipile to je doctor chena uba no so pe ninu atejade kan ati eto ta o idabo kan ta won self se nigba kan ri ni odun 2024 won ni pe ida merin le ni odun awon omo se pe odun won lati odun meje si odun merin la ni pe won ni eto eko toto papa nipa eto gesin pa nkan won ni ati eto isiro won ni to won ni dey o ile ti etun tumo ni pe opolopo ni o kin sin class lati keko latari pe to baba mark won ni pa bi kan ma ti mark ile kan ma wara kan mark gburugburu won ni dey kilele ba ko ba le dopin ko si pe register mo a mama ke tu wa tu mo en te pe yen so wa class da ro ti di osun to fi lo le abi le awon to wa fi le mo je awon to wa class si won bo se n bara won se ti won se aburu laarin ara won inu ero yin new telegraph na ni won se na la ro tu ni
1: ba ma ke register o fese fe suru
0: do wa ni ko lori paper present
1: o ti wa ni oju aye a ri o
0: e ti go pupu sa bi student
1: Jati gba loju iwe iroyin Lagos Temple ti wa laaro yi o nibi ti Oba Eko wa yi Oba Real One Aremu Osuolale Akiolu Olowo Eko Baba Fuadi
0: Kabiyesu Ayikotun Ayikosi abi ka so ayi gbogbo ka ni gbogbo angu merin 360
1: kai kadi ki ba ta pelese kabiyesi ki a se ko si pe lenu won ti pe pe ki gbogbo ijoba ni isori ni ipele ni ipele ki won gbaruku ti abalade ati awon to je masa ati isele wa nipa fifun won ni gbogbo ohun ti won nilo papo fun awon oba fun awon ijoye lati ri wipe won sise won ti se to ati bi o ti se ye kabiyesi soro yi ni bi afin won ni bi ga idugoran ni bi ti won ti sadura pataki ni bi ti won ti se ayajo odun keta ti won gori ale fa won baba nla baba won ni Eko oba yi ti won so wipe se ri awo iru awon loba loba bayi ati ru aye ti ati aye ti ori fi awon si yi won ni wipe awon ni se pataki awon ni pataki lati ko lori idagbasoke ati waju ni ipinle Eko ti won so wipe ise oye ta won wa yi nipa anfani ati ori ofe ala won ti ri ifowo so wopo ipa papa julo ijoba ifowosowopo are to se wipe nigba ti awon gori alefa ti gomina nigba na alagba Bola Ahmed Asiwaju Bola Ahmed o na ni won so yi ijoba papa julo ijoba ifowosowopo are to se wipe nigba ti awon gori alefa ti won je gomina nigba na alagba Bola Ahmed Asiwaju Bola Ahmed Tinubu o na won so yi won so wipe ifowosowopo yi a o le ye so nitori pe pelu ifowosowopo to gbongbon ati lorin o na ni o fun awon oba lati sise won won lawo to ye ki won ba soro won le ba won soro awon ti ye ki won paro wa fun won le paro wa fun won awon ti ye pe won le ko awa idan bi gbona le ba be gbogbo won na la won le sise yi bo ati bi o se ye kula kula royin o wa loju ni Lagos Temple se ba fe e lanfani lati mu nbe
0: nje toji ni o ninu we royin the new telegraph ti mo tun wa laaro itori pe olorun ati on lurin loju kan o la mi ala pere ni o royin po nbe ni o se fe kuro nbe bo se pe o nilo ka mu wa to ka yan nilo iroyin yi mo ra ipinle Kenya nibi ti won tin so bi pe aka to ri se eto ilera ipinle Kenya pe lana o de yi ohun na na won ti fe te mule ta won si fi de mule bi pe orilede awon ti ri eyan kan to je pe o ni erun ebola to Congo

0: Arabinrin omoluka olowo rano na ni won soro yi o de yi nibi ipade apero kan se lori awon igbese ti ijoba to wa lode nge pe renewed hope pension security for all Nigerians o na ni akole ipade apero ohun ti won si so wi pe goboy o na ni ijoba apapo ti so fun awon gbese to je wi pe won ba ni ngba ti isejoba to deede gbogbo gbese yi koda owo ti won ni won so won lo to 758 billion to si je wi pe awon ti won gba ni e won le ni 957,000 gbogbo awon osise feyinti ti won lanfani lati wa laye to je wi pe ijoba je won lowo kaakiri orilede Nigeria ni de pe ijoba ti san gbogbo owo yi ti won si so wi igbese yi gangan o na ni o ti fo pe si odun gbese to se wi pe awon isejoba lojo kan ti won ti ko sile abi ti se oba o ti fo pe si bayi lowo lowo yi up to date o na ni gbogbo awon osise feyin ti popo orilede Nigeria o na ni owo won o ni o wa oju we iroyin dot ni iroyin yi wa laaro yin
1: ka wa lo si abi ka won ni binti ti gbo
0: pe kini o
1: won ni pe awon igbe lenu mewa ile ti won sagbatari awon metadi ni ogoji ti won padanu emi won ni bi eto iwa kusa lona aito ile ti won wa fowo sikun won te pe won wa padanu emi won lojo NSDC en to je alakoso fun eto oro abele lori kun mi tun jojo no wa gbe igbe mo kokale ti won ni ko lo sise iwadi ni bi eto mu won ni sugbon ni bayi awon igbon yi ti kunu lati gbe ijabo won wa sile eyin to fun won ni os meji ki won sese won ni o de yi lo ye kan ti gbe wale anoda ye kan ti gbe aja wa won ni sugbon di igba yi won ti igbe wa awon omo di osu pen to wa je to le iko agbe igbimo na iyen ogbeni jeyi dibado Jonathan Kure o ni pe seri awon nkan ta won ri pepete iwe yen kun bayi ni awon sinu lati fara bale ko adaada ka mo se ma se atunto e ko le ba ni pe iwe ko e ni le ka e le dawon kokokokoko to je koko nu oro hun e le ri won ni jire pe ko won fe gbe ijabo sugbon awon si sele lo ko won ni igba die si pe awon yo si se gbe wa ninu we royin the New Telegraph royin wa ta ba fe ka e kure to ni belenja bayi ni mumu la yi

0: gbe owa on ni a ti so kale si bayi dala bayi tin ba se ndara po mo wa 0747003341 o no ni oju ko wa te le gbadi bi we ta ti fe ke ba wa pari esogi bayi ni
1: ko
0: ti
1: e
0: mo rara so ki bayi ni eh a ki fe bi si
1: e ba pari e
0: ka gbali alaso lo eko jumo
2: I'm a good man.

0: o se se ko yo le fun nitori o wa nnu en tele nka ko le pe yo fi won mena to ba wa lodo awon re re ti won ma yi re to pa won ti o se se ko won to pe nikan o le daye gbe to ba wa lodo awon afa re to ni won ma yi re to wa ku nbe to pa beti ki se iyi re ti won ma ni ni ndola mu garu ti nbe nna kan re temi re lo ba o afa re ise ni to gbodo ma yi re o ma yi re o ko ma yi re o leto lati claim right pa afa re o ma yi re aya afi to ba leko le to ju ona yi o si yo dada
1: Jozawi Atu Nafalhatu Nasiriya ati ilegiru madu Dr. Sheikh Nasiru Kabara fi tife tife pe gbogbo eyin aluhumon musulumi wa si ile kewu won ti a tin ko imo kewu imo larubawa ni ilanu awon onisufi ni headquarters won to wa ni block 10 road 11 obasanjo housing estate lojojumo lati ojo saturday di ojo alaruba laago merin abo ti ago mefa abo irole asalatu ati asikaru ma nwaye ni gbogbo ojo sunday laago mewa titi di ago meji laosun ni le won be na ni gbogbo ojo jimo kete ti aba kiru jimoto titi di ago meriosan eyin omo iya to wa ni mushin e pade wa ni moshalashi wa ti o wa ni bakari street leyin ti abati ki isa itan lojo jimo titi di ago mewa a o ma reti yin o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: eyin omo tan dide ba wa le so agbeje mewa e so agbeje mewa ati shori re yin ma le gan pelu nte gbe semi ati wa temba kiri lati gba to ti wa ku lodo afa re ni toni ku ma yi re ni kini dada re da dada re ki lo da se wa zili lo ti su o won ti le poster re ka kiri agba nla yi okiki re ti tan koja abo ti wa lo abo ti jeyan ju bi ti tele lo ngba to pa fa re ti toku elomi o mo yi pe iboji ti nbe lori orun taye fi nri nbi o wa ola afa re elomi o mo pe gbigba adua tola n se fun ti fi nda bi pe o ri nkan se lodo olorun ola adawu tomumara nibi iwosi lodo awon ebi e aboyawo atomo re lo fa lo fi wa wo pe on ti dajara un gbe olorun a si file pelu wahala re yo ma baka olorun a se dada we fun ani da loni afa ba sinu babu salatu safar bismillahir rahmanir rahim bawo la se ndinku tabarin yajo gbogbo wa tan travel eja tati beleje nitori awon asise ko kan ti ma nwaye ta le tun se afa ni wa man safara en tabarin yajo masafata arbat burdin toto burdi merin ila nko ni burdi merin wa ya samani yetu arba min maila wana ni maili 48 fa alayhi an yaksura as-salata udawore kuma dinku fa yusalli rak'atayn yoma ki gbogbo orun ni raka meji meji illa al-maghriba maghrib ni kani oni diku fa la yaksuha oni di maghrib ku wa la yaksuru o ani bere an dinku ata yawiza buyutil misra titi ta fi filule watasira khalfahu walaysa baina yadayhi walabi iza ehi mina shay titi atakuwa utuwa

lóde yọba gbẹdọgbẹdọ ojo lari oba awon afayafa ta ba soro nibi ka pede ka soro eleyi to jile daada tenu ko tete bo liko olohun oba mi edumare lo fi ran wa Radio 1103.5 FM na letin lanfani ati ma gbo wa yi gbogbo eyin te ba je ololufe ikanni bi mo ti se so le kan o je wi pe le se ke mo gbo wa ni gbogbo igba ti ni gbogbo akoko awon kan wa to je wi pe won o so fun a wi pe o ti le logun odun to je pa won o yi ku o nbe ri ba mi taiwo te lo bo ki yen ka le nbe won o oda ko so kan ti won o mo nkan ni yi won mo da ko ele le yo kokan ejeji ni Eka le mo ki yi Fujicologist leleyi Eja jorora mo fe leyi se enjoy e ka mo yanana e ka mo je gbadun e lokokan ejeje Sori won ni ko sa ye lo

0: wa jilu kere kere jo se yin re omo alago gburugbaro ko wa rile omo ni batati lo tin bo lojo simi
1: ibari so po wori mi abi mo ma dura agba
0: omelede to pede titi to fi pegede peregede lagbo le lede kori ojo ko gbe mi debi re adura mami omo balogun loko mi ajaba na leye eyan mo mi si eto ara extra o ti bale gude la sale yi e ka le o emi o ni sha like onigbowo wa lori eto ni gbogbo igba te ba tin gbohun mi ni gbogbo igba te ba tin gbohun mi adaba e mo wi pe nibi gbogbo te ba tin gbohun wa o kan le sha pa kan jamo ni ile ise solution won tele wa wa won tu tele wa wa lale bi o se tewule wa wa lale yi won tu tele wa wa lale ola ba ni baba solution iya solution mi ni wa yiti lagbara lowo olohun oba asun baje oni kan yin la se ledua tugbo latodo won lale oni lati le ise solution
1: olorun
0: ti se le oro baba ko ni e je nfori un leke je gbadun e laarin bi iseju meji si meta mo nbo

0: se se la sale oni re egbo mi dada ba se se la sale oni egbo mi dada fun anfani eyin to je wipe ti wa nbe mo kiyen ka le lapa ti be o to ba je pe yin se ndarapo mo wa ni mo kiyen ka le aku ise oni aku ataro radio 1103.5 fm nle ngbo ara extra leto in ta se leleyi lale yi
1: what's the up
0: ma ba ti mo se a to sibikan lale yi na ni lagba cinema gbelewo ibe na la waya si lale yi te ba gbagbe lati bere pepe latateyin wa ati mo orisirisi wa fun yin te ti lanfani ati to sibikan an te waju lati be ni tori wi pe kini ibi aroko ti si na la fa bo ti si ara extra leto eto lara extra ikani radio 1103.5 fm le ngbo yi awon meji to je shanko lagbon cinema gbelewo na lagbe wa lale yi ta si tu sibi to ba je wi pe ani fe si lale yi Eba. Eni akoko ohun ni apa.
1: Aduro dadu to Olorun.
0: Awon to je wi pe won se ise takuntakun, won se ise ribiribi. Ta ba soro nipa awon aderin posonu awon comedian ninu cinema gbelewo. To je wi pe Olorun Oba mi Edumare ngba fun lolo ta wa yi. Awa mu awon meji to je wi pe won o se foworo seyin to ba je wi pe ti ka derin posonu lagbon cinema gbelewo ni. Amu apa ati okele. Apa ati okele. Ti ba soju opo to je wi pe ko la ko to daada, oju opo won to daada. Abamu ohun wa fun yin gbogbo eyin te ngbo wa na mo mo wi pe a ma awon ta nso yi gbaju gbaja ni won a to sibi kan ni mo le to si ta le gbe fun to ba je ti ka pa ni re lerin ninu cinema gbelewo apa ni abi okele apa nle yi gbe fun ni abi okele ta ba pada de lati le ise solution a la nfani lati ma to sibi kan lokokan ejeji sugbe ko number yi le o e kole 0704-700-3341 0704-700-3341 0704-700-3341 ni namba te lanfani ati mo pe si apale gbe fun ni abi okele to ba je ti ka derin paayan ni agbon cinema gbelewo eleyi to je wi pe a mo lanfani ati wo ni gbogbo gba ti ni gbogbo akoko apa ni abokele 0704-700-3341 eni kan ti wa nbe je sare gba kin to dele ise order e je ngba kin to dele ise solution elu e ka le o Emma kale oruko yin ati bi e tin pe wa yi lati bo lati ma foluku ta le gbe fun apa ni abokele apa to bere be ni lede kan apa le gbe fun lede kan apa le gbe fun
2: be ni apa ni
0: mi o ni wa iti e ma be to bo e seun a jo fa jada go meji la ni e seun a nbo e jade le se solution e ku kale
3: ko yi ni bi gbogbo te tin lanfani ati ma gbo wa mo ni awon alejo pataki ninu ile agbara pelu mi baba solution ati ya solution odulo kon ke sai mo loko awon nkan kan wa to ni se pelu igbesi aye eda ba ti ririn ajo aye ti fi pe eyan ohun na ni won mu wa fun wa ni ori eto lakoko yi yo ba bo won ni enu onikan la ti gbo pon enu olofa la ti gbo muta baba solution ati ya solution e ba nki awon ara ile ti won gbo wa
4: mo ma fi aso ki gbo ara ile o mo ki gbogbo ile mo ki gbogbo si to n gbo mi ai moye eyi ti e da ma lero gbe amuwo olohun ni amuwo olohun ko amuwo olohun ko leyin ki e da se gbeyanju si bi igbesi aye ara re iwo to ti ira re ni le pe laarin elegbe re iwo lo laluyo iwo lo ga e kan na o wa di dire ni to dabe nti o mo se mo o wa ni amuwo olohun ni asiko ni igba ni o ton ara ni ja bere wo ka le mo pe kini dire to fi pada ri be iru arun wo lo nsio to ti wa nse itoju lori re koda o ti lo ti lana loyibo nlana ti bile gbogbo nti won fi se itoju re ba kan na ni o wa lero pe boya won ti yo po re boya muwo olohun ni rara amuwo olohun ko se ti e ri e te se ma ndun mi won ni arun aisan pepepe nipa dede kokunrin ma to sere sere abi obirin idaduro ni to ba ti lo ogun kan yi ki ogun to ba ti lo laarin ijo meji meta to roju ti re amuwo olohun ko amuwo olohun ko
3: ki samuwa olohun
4: amuwo olohun ko
3: oda eh
4: da bere wo si ni
3: ka bere si oda eh iya solution e ba nki awon ara ile kin to bere bere kin to soju abe nko gangan
5: mo ki gbogbo eti to ni anfani ati ma gbo mi ni akoko yi eti te fin gbo mi okuku ni de
3: ami o
5: e ma gbo iya solution iya solution se ri solution ti awon eyan pe wa okuku ni tumo awon ta ti se gbianju fun ri to si ti ri ona abayo ba se so fun won pe yogi to si ri be fun won awon lo so wa ni solution idenu te fin gbo iya solution ati baba solution awon kokan nbe ta fe salaye le lori nipa eto gbesi aye beyan se le ri aye gbe ni rorun lai si wahala lai si fitina opolopo eyan lo tin gbe gbesi aye rorun elomi tin ni moto meta merin o di pe ko si nkankan mo
3: kọlọhun mo je ara pada si ibi
5: alawo ami
3: aka imo ye eyan ni won foju wi na isoro lori sirisi gege be se so elomi ise te elomi nse to je wi pe o nla mi la ka nbe opolopo mo ti se laala nbe titi ti won si ri nkankan mu nbe
5: be ni
3: oju ona ta won kan gba to je wi pe bi on ba tin gba be bayi sekun bayi ni gbogbo nti on le ni won mo ri mu ti won si mo ri nkan re se sugbon opolopo n gba be koja to si je wi pe won o ri nkankan mu loju ona ibo ti wo mo
5: be ni
3: e dakun awon nkankan wa ti e se lalaye to ni se pelu igbesi aye eda lori awon number kan abi mi e ba n yana na dada
5: be ni olotu Sherry ba se n wo inu odun kan si keji be na ni awon number won yi lo yi pada ninu igbesi aye eda eda gbodo ma se awari ara re lore kore ni igba kugba tori opolopo elomi a dawole nkan mi boya owo ni boya nkan kan ni a lohun short nibe ohun orere nbe o gbodo ma sawari ara re ki lo fa kini nkan to nsele gogan ma joko tetere ma wore niran ayo se nkan teyan wo niran be ma joko tetere
3: to tori e ni a se mu baba solution ati ya solution wa sori eto ni ale yi baba solution akaimo ye eyan on lo je wi pe be ba wo elomi yato si aisan ara ti gbogbo wa mo dada wi pe eledu an fun yin se awon ipenija kan wa to je wi pe mo fa ye eda seyin akoko ni ka so pe eyan njeun oju orun elomi ibalopo oju orun elomi re ikan lo ni nla fefe un bilu to ti je wi pe aisan kolu elomi bo ba rolu loju bayi elomi bo ba kan
4: gbogbo
3: e ba n salaye le dada baba
4: olotu meji na laye pe si se ki

0: wo lori eto lale yi re egbo mi dada wa anfani eyin to ba je wipe se lese ndarapo mo wa a se ifigagbaga se dije rara bo ti wo omo a fi nse kini a fi n dara wa lara ya ni nta ngbe yewo na ni wipe labala ti eto sibi kan ori gege bi mo ti mo so abala meji ogbogba nle to ipin si abala koko nba ba ti se fara tan abo sabala mi yun abala eto sibi kan se labala elekeji nlo se kini nlo sopo to sopo ma abala ese bere ebe ti mo nje gbadun e latateyin wa balale yoju opo won oto gori be ba bere awon orin o se se ka ma lo ori ofe ati fun yin lale yi la fi wo wipe ka jo to sibi kan lapa ati be yi awa mo awon kanrin kanrin awon shanko shanko ni agban cinema gbelewo iti yoruba orilede wa nigeria to ba je ti ka derin posonu ka derin payan awon to je wipe ta ba wo won bayi ebi a ba ti soro won bayi erin o si mo pa wa awa mo awon meji ototo to je wipe won se daada lagban ti aderin posonu iyun ninu cinema gbelewo yoruba ti antia amu apa asi mu okele ibo awa n bere lowo yin pe bole to si apa ni abokele ta le gbe fun to ba je ti ka derin payan lagban ti cinema gbelewo 0704-700-3341 0704-700-3341 oku seju marun pere ta fi lanfani ati gba ipe lori eto yi 0704-700-3341 elo e kale o e ma kale e kale sa Olorun lo nto oruko yin ati bi e tin pe yi.
1: Eh, ani wa so
0: lati mu

fi leyi ka ma fi dagbe lale yi ipe to o tu da aro lati le se radio 1 103.5 fm to ba da ago marun idaji ile tu lanfani lati mo pade wa lori awon okun ijopa awon eto wa lori sirisi adupe lowo gbogbo awon loga loga nikan ni yi adupe lowo awon amoju ero wa gbogbo e seun o ani damu la se le dua ipade wa o di wo bi ojo ro o da aro orun ayo lasun ọkọ̀kan.